were you when the world stopped turning? Sigate ni una kamon gumina John Arcand kiki beto ano Victor Stuck Dance si pisimo ni ako gaita man dance ni si maskego ni na Voice of the North Lorraine George gumina ni sutipay ka na nuts ko ita print na ako ni ogi sigak kaki ni pipa ni umana kapeta mat na ako tansi kisi wepak kisi gisigak kisi wepak anani Que te pisca gomina que va pak. A gomina Cree phrase of the week. Kagiak. Kagimatsita. Ka punipane que gomina que gayana no. Que gaitona no gui tomas ete. Que gaskita na wow. Eito ek. Kanduto ano Travis Tritt. Here's a quarter. Call someone who cares. Uta Cree hour and CIFM.